Naringuwe mukanya ko tujye guhamagara Donat. Oh là là. Mekanizere kwa ni network. Nongire muhamagare kuko Rosine yarafite ubutumwa bwiza cyane yifuza ko tumuha. Ariko Rosine urabyumva ko inshuti yawe umukunzi wawe ntago nimero yiriho. Biragoye ko twagutumikira ibanga rero muzajye mubanza mubahamagare mwumve niba telefone ziriho mubwira waramutse sinzi ibyo mwavugana ko nyine nawe nk'umuntu utamuhaye amakuru yose ariko ku buryo ubuzi ngo niba ugiye kudutuma uyu munsi urabizi ko nimero ye iriho. Wumvise indirimbo nshya ya The Ben Inshallah niba utarayumva turayifite hano kuri Kiss FM.